0: Awurade Onyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne Onyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛ wɔ mem. Fi sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo no apɛkyɛ na wonyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔnye de fi sɛ mpo akoma a ɛmo siam na yɛ mo foforɔ a kɛseɛ te me.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔpa asɔrɔfo so wate. What?

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyam apuye wosom. Na shre, isum bakata asasosom, na isum kabi akata amayso. Nansu awadi bapuye wosom, na nini monyam abedadi. Amen.

ne nkoa na man of God ma me ne peba wa peba for 30 years ampon ontimi nwoba 30 years we are very prayerful when you dem pa boss na nyin say to ma me ne yem ene na 3 months na nyin say ne say ye yesa dem pa boss na nyin say fufuro to na nya 6 months na sa say yedem pa bossa na nyin say fufuro to na nya 8 months na sa say enkrofo si minimal amwe ma me fa onko ho minim konfo we o se me rense sa minya meta my call me rense sa sa me diga minya minya me o pede wo sa wo how free.

da suasa na me tu me rehe be kum ni fa pedia toye na mo bia fru ho ma no peja me ni fa su no onyame kuwa me na wo sha me ni mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good to utini and then you know.